0: agbarin re de no je biro nka kile o tun ri loni
1: emi nu ni sin lo ini mo si lakunrin ka to binrin kan won si joko le ase toko ti yawo ni won ini won si nda moran oko ni wo yawo mi wa pade mi lotunla ngba ta le no to bo be oni ko wa pade lotunla ina ni mo wa fi lo yin ninu oko ninu alewo la gbagbo nbe
2: ta le ni gbagbo o me na dagbere fun lana
0: mi ati se nu o ko si nkan to ko se fun won ti ote won lorun ngba to ba ya tin ba ja ni tin aja lohun to mo na ba wa daye ko ni joya ko ni jo baba adisi ile omo bo ba se wa yi po joya laya baba won kan
2: adija ile omo nu
0: e fun won lorin won